Bambara go tseke go tlo. Me o koma se ke tseke go komsa Matthias 6 ta go no verse 30. An agete nga ma go mo yo sa kirire ta kanem di ncam go. Ni di te kombe. Nge ga mkhane mats a wa ke tie do a ya ria. Ke nge etwe ntone go ding. Nge etwe go teta ma u da wa go ya ria. No ten tangate go ma yo sa go kane matsa a. Ke wa go ke nge etin retam. Ta go tse o tse go kane me ka te. Ga ma tsang o rona go kya go go bem. Ga ma ke tsam tsande tego. Ga ma yo mo ga ma tsa a tse wa go te kho mo. Ke go ma go tsaka kwa ga mdi go wa tse go te kwa tsa go no se khukane ya ka. Ga ma ata tsa tse wa go te go. Tsa je o ka tsa ta no ku wa te ka tsa ro te ka se khukane a ke ya ka ya tlo go. Ga ma ata tsa tse wa te kwa na nawe ga ma tsa nna mo kwa na se ka tsa ata ga ma tse wa te. I semboro ngarave na wa tsa tie hinya te. A je ga mga kung go tswe. Kwana kana ma gama yo mo gama tsa tlo wa go getsam tsa gama tsentwana tsa gama tlhao khomo e di teraper te kung tsentam go tse te kha angu ya te kha mncam kuma na kha mtlo go mata kha mtlo go mo kwana mke ncce ta maga te do a matlare kwa sa maka kwa ding ti tsane ka ra tseone sa ngu ya te kha mncam kuma kham tlo ko mata ke e kya bana ko tete ma nti a kara ko anwa khriya te kham tswa mtswen sikini tswa amen.

0: Kobun wasu se wala wa siwa ki XKFM yang hian kamu wasu se ko kobun ga he a hana mungkin hum omi fresto manggombom. Makum selam gawang hum yi he wa hangulawim. Ofwang kwa huzalak ang gavita ki kaisi gya kala tukwa ka kokobeng ka ainsi iti satu i dage ta ak khamsung ugen ama ka ehe gehe a guri thamko ik a iti thwat ik kong hum ke mansplitating aya sezi kwa ehe i toge tisa maku o hum u ik kong ka sungke ka chibise si ge gengu towa a municipala hangula ka ngwatik dage fir ki november hangula kumisi ge ta an ngandak ke ainsi toge tisa maku o hum data mansike kuu ke kung agang huhana kang he waji twaga ito ke kamaku ong o hanam. Ayin si geta ang da ke wala ya hing kwa ke ge ke tron ke kwa ang he kung iku ke uzala kang o uwa kang tig da ke kalik kamaku ya iwi kwa mam. Ta ufye ka ngalimang geta ang wa kamaku ya ta ang da ke tron ke chibi sing agang huwa tolu da ke pangga ta ayin si ngalimang yi chit twa kung agang hu uu yi toge tisa maku o hun utwa yi wisi se ta kumisi ge ta an da ki politika partin wisi se pling na ba ve ta ngin da yang ki khung pling na ba yi o hun kham hun sing chi se tul mutwa kan e ge hangulang hwa chi dem ya ein sing e tisa tu kang hik de ge hana ke apel ya hofu ke hangula hofu wi gani khuna yi toge ka amam ofika ge da atisa tu hun wafan kwa wuzilak an kakaveta tisa tuka ng ito gang ama tatina gita wizilang hiyata ki kalukuli chinji ke chika isike palapala ka hangula ka chikta gita kli kama kuya hangula ka nga chik dem ta African People's Convention a PSCA gita an dagi yita municipala hangula ka nga chik dem ke South Africa ya provinsi niha ya siwa ingo gita a Gwendaram ta kawasi gi a khamsung u ko e hikko gi ga gundra wa ves gi na wa ke nor ka bukuna president yi yang he wa apsa wa tembang godi ta pratin ai hangula khanu ke driuk ke organic khuna ke mai ke ng nor ves khuna ek da gi ta ke hani akang u da ke pratai gi ta panga khama khu e maku o hm kwang he su ta ku ana khama ki kwasa ga province ya chonni tini khichu khama khu em pratai gi ta atu maku o hm hangula kang hwa chit de ke mispletating aya firi ke bojanala aya destre ke chiga dri ke ngaka mu diri mo lemang a destre ki ye de gwendram ta yin he wa martin martin ayin gulupu na ke gu ta titwi de ge ta kuget in agdan ka titwi a department yi ho blansa sakang ayi blewa kuna ke kwang he wa sentrim yang ji thoin ko ka den ngule ka de gu gya ke more we ya gani khura ge der ban khuni bi ku ge tu yam ta ka ge vegan ya chang da chi bi ge jela khama khu ge der ban ya ngare ngale ene wa ke soweto chi ge johannesburg ku na ke e he tu tu ku ge gen wa chi ko awa ka is ge gul ka yin he kula khanu ge kam ngore gen chi ge gyang lu ngka ta ka ya khu chi thon ai der ta kha ke tu tu ka ng skin hui de ge am di 5 into na kha wa ko zun ta gani khuna 5 wa khautin ke chikaisik ai ku ge ku ke tsawa u ene ba ke bunga ne gulia ene ba ke ga ba tsaya ku ka e ngel man ngus gen he ki kula khanu mu ku o hu ga ba tsaya ku ka he si ge ke yam e tora si ke ka he ba cricket ga nick medicine he chi ke travis hit ka ku ku men ka ke australia ga he wa twidi ga ke vanga ga ya ku ke portia ke king smith ke derban drin der ta khan lo pc ka wasi ge a kham sing u ta ko logic thoin ge gi itani ge ta angwa ki honor tin ni khan der ta kha pendim sit africa na atam ho tam ni ka wasi ge a kham sing u si ge ngo sui ge tu no tin firin ta ta kha lo pc ta david bendingham ke wasi thoi ang he tu do ge ma kham ko ke bola ang hung ama ke ni khan fir ta kha ke a bola yang ge gem ke sit africa igani khunam gem ke gem kon ek tolasi wala awa akh dira sam kon ngim
1: Kamete ke te mo no tsese ka sieve kamta go se 5 ke minute ya gwana a tabante o bori e te tsetsa no te mbamba kwa tega o siki rado koma na tsetse ten kwena yoka no bori te we tsisa rati yafta ka punda te nya mo go tsetse gwe bori e kuma te a kuruku ani jamaza Tseu hofuna gana o ane kwa go ita ngukoma a NCS o twa ka a go gana ya mokote ko moku ka tati ta ke ntwe kwe se ko tsana go ta se go ngin khwena han corona tina gana o 6 municipality dikite ta tina go se ko kwere go di go ke go ngetlama ngwenka o de manda koro ko se hisan ta tisi 4 November si go ke koroko kunka de komisi kona gana o anetsa swete se a nca he gasu a di a akam sikas we rotive khara go hin edi ango tswendi ka ka ta di khwen go kore go nao ji a nca gasu anetsa a ka de kwano a ke tshumbo nga ji gana woti ana o ngo te go kwa tsho ke nngwe khwena go tsanga ka ta dinga o sikino a go gana a khunka no bes na tinta o fie kana ngwe kwe a ka ti si gana o a go a go jao ka o kwana ji di ata no a nca he go tsanga ka ta te di gana o tswendi a no a ke e ji khiri ka khuji a ga da se khara go ita komisi e a ka tikwano ke he politike partei he kwi yo kukaraha khana ngo mo tino kukaha ngo ankidango akhae ta tita khana a ka te si a nci su twa ka a ngo nge khwe ngo kyare ka ko mo e ti khwe a ngo koroko kunka ten hofuna ki khwe a khana kwe te ta o fie kana twa ka te kha khana o anija si Mwushu o kewu hofu na moko mwa kaya a kweta tako a kate khasi ngesi kehehu a ngekesi ka chinja sana gono nganu khana okuru kusi khanteta avasiti kaya a khuji a khunka guta. African People's Convention kumkara kite no APSE a kate kwano ne kamate nga omanda koro kuhe khana siyewe zit Afrika si o nga oiki nwe nyehe profensi ziki yo kaha te oroha oguta. Khana a karate khana te ogu venga oji ves takono North Cap su aniki. Presidente a APSE si de temba godi a karate si eko par khana o partei su o koro kuhu jihanti swere tiki drihu kuki khak amahi ke North West kita ku swete si partei en kles ka khasu ane a kouni saka jawo gwe tako khana a ngu kwe na te katikwe a amukunda siki khana ngo nyam nyam ta partei e kwe ten kwe ka ngu kuru ku a khana te o anfiri municipalite jingwe di bojenela si unta oikita hono dri nkaka modiri molema su onda oike khata kwena machin machi su o tsak amikitina uka tsu o uisika khana ho ya tsak am department de benelance saka kweki si ekute ko twetweti nga o sinwe hence kunwa akreno tawo ka tswana ya ton kwena te kuki more vechte kite derbande ki Vieke nyamati ki mwen aki kawunisa khunku khunku wa nyamako te kutwarati derbandi su o doropa siu tawe ki takhunu suweto no Johannesburg ta. Kunku kunku jite kukunwa ti tui tui haa kwa kha ankwena omba para kwa no tango oka ya konki. Aki derta kwe anga kwe hisana tinki khoiku kiyangwi ti fefen tuanda kwa julu natal ki takhunu feifu khauten su aniki. Feifu kwena ya Gauteng si aniki takhono thi ya khona aki ewiti mboronga anate ko hinyati aki ha a kha ki te ko tsungadi hi a takhono o mbapera of dorok ai ku di ai ana hinyati takhono anate ko chechiriti kha khwen aki mboronga hinyati na a no ana ko ta te kha mboronga hinyati khwena khoi veta Boris Ukheri oe te kwa mago kriketi he a kriketi ki ha Mac Madison ta kono Travis Head ta nyamako ngikuwa mae Australia kwa cha kamka di dango a kacha o nyamka tuchi protia se ta Kingsmith Derbandi ki te kwa amta tino a kedrien der ta hakwa pende hakwa kumwa ti hakwa ukrina ti kamsika hakwa kater nyamka ama ti kamona tin Nihen derta haika hakos hirinati. South Africa uka esika ahuru hauti, 200 ach en tachta haka upende sietin. David Beckham ama ham anijak and unkara kain de mak amati matako sikarati.

0: Tsamentse ka teki temono se akhire ka mogo XKA FM siki no bori a tsarati yafta ka punda Soma meliyuni sa isiko klasan kwena uwe anse kwa huita khana o khiri o shure si o kame khana kumwati si o examen si o gara kame. Nge kwa 964 deisende shure kwa na kuriete na departemente he shure ane kuka kwe akati kwa khano khana o senior certificate si o examen ango gara tati. Ta khono 19 days and kasan kuna ataka kha amati sure kuma kona khanta makana o frastel garago khata nyam ka de frastel a aki garaita ti a kumote a kuwa kuwa di kwa kwa rahi kwa na di chan ku a minister a sure ane gyamaza teku a siviwe Gorube akati ukatlesiye ko bori nga kwenseta kai kwa ko Pretoria ke tako swere ti si nga examen gara otamji se ko arak arana kwe tino ke hen swere se ko abasi wata khasi de examen te ko hii tati. Entre ministeriale komitie he kwa mkwena amoko kiuke akati kwa nungu manda kwena khana oeseko abasi wata nyekhentwela ha oktobere ki ngo siteko keke tati kaisi kumote kiu kaika kwena ki ngo nata khana kumo kwe tati nita ngemotetwe nyamiko jauka tati nita musu o kiu kaika kwena siku icharo tingu he ne kumwa akiano ya kon kwena o waka san hoju ki kumote. Ministere aki haa aa justisi ani gya majate ko aa mama loko kubaye akarati kwano ni khusuwe kaye te ko kumogwe no aki siye go kaka kukwa kiu kukwa siye ko ngongwe no aki haa rechter presidente a Gauteng side ani ajate ko aa no aki ngo kiu kaka kwena ngo site ko mungo aki ngakwe tina nata akwe kumogwe tate kaye kutam. Sei akati kwano manda kwena ngo mutetu sika jawe manda akai tino ana ngo muta tina ta musu mutetu amanda tino ufuna ukuichawe kumotre tino ana mu nkha muka kwano kumwa akiano yako no kwena umborunga si u tei kukaija kaiko kwenu kwe takono ata msiwaka ana mungu na unatangu nkwena mutetu oki ya hire no unatangu che mka kwana atire nina ngu akiato kusu umui kuteku hii kukawe tan. Koroku giam bori atafano te kikisa. African Restoration Alliance ta kitena tom karakitena ara tikwena khana wa aka tkwano si koroku a khana tia veki jinwe ji cap status ki kwaji kite ogwe parte ye khashu ane 2020 haska ngomi no khana aka tkwano khana kiati akha khan kurota ti angu mbungana a jawoma ko tedi a no khana atakat kha singo jawata ma kha khwenki ahe khana kete kara kunka go khwe parte si de burgemeester candidate Henry van der Zandt akat kwano si ngi korokwe khana yama ko khanta makana ko te ko hin kusata ko musa ta kungo khwen di chem kwana kana kungo kitina de khana kha ta khono mutetu anu khu di chakara kung atama khana moko khom kasa ta khono khana aka de khasi khana kha ku khwe manda ku te kungo a mbunga na tama undom tigudi ango khana kyare ka ango kha ta mbunga na ki Boris Yukhir ohe dauma en yin kapstati ki kwema seiko kham ane a kamha dao kyaan ka kwe kwere na kweta kwa na wika kweka dauma kum kam a kya mwa kweti a ki frak motere a kwen kun oko breche ki kaas na ti evye de klerke am daum gye him ki no a ki an kousa hutu jikana kamote dao kya mwa kweti kwa na ka akusik am ki go ana fa inkhotlo da go ja wa kokwa a ka tkwano ga kwa moti a sinya sanje isana tenje ambrehem kitako teko kwana kwana na tinta no ake ngimda ma se ku khorena go tanga kho masika kwana antia hautuje akamika ya se are teta tsamska ata kwano te tsikisente bore ga bana din ile tsamno xka fm ski
1: Five minute ke tonga arki exki fm yang he ahanum king wami first magumbum tekia kwe million ka divinto an waskola nga kokubikam yi korasi aka skola examini ite akwam ta tong ni khono tin firin ses ta de sin matriki department yi he wa vilungsa ke senior certificate examini record agala da ni khintin de sin de Iko ang waskola ke examine arati yi frastele ng gigita galam. Vangan ka frastele yang he uwa rekenar tuching ya teknologi ide ag galam. Tamanestri yang he uwa vilong sa uwa siviwe kwa hube tanda aktam keng hum hanak aw hum ke pertura kone gigaw kunwa ke examine ay frastele hum esike utuwa yi eskola hum nga hi ahana uam ta committee ing he ku agiga khamsung u vikoma kang he waji thungwa kamang ringing ka chi tiga wa ngule ngka ang anda ge mandala ka ta ni khantu nak ki october ta kho ka khamsa a over tak tang e tang u ki ka bisi kang he a uwa hi atu sang hi ke chi bisi ma sini chu apanga ki ka he hofang ko uzla ka veta kan kulang la ki hana ke chipsi ka nghe a wa yi he wa thano ti sa tu ka hum ku wa nang giang lu ning ka ministry yang he wa veta wa mamolo ko ku bei an na dege le ya ta si ku ko ta a kham sa ke apel a yi rechter ke rechter president yang he wa khauti ni wa ya gani kuna ke ho fu ka ka ye ki hanavi ku mam ya an na dege mandala ka ta ci ke vita gyan ko ka ge ta hani ki tang mu ku o hun chi bi se i ga vita ye chon ngal ko ci ke he o fon ko guz lak ga vita ke han ko ye tang ku i mu ku sing ti sa tu kang he wa papel hun mu ku o wa na gyan go lin ka ka si o hun a khama khu ke ke he wo lang e ngin e ke vita chon ga ne wa ke chi bi se ga tu nu tu wa kasi gehe ang ngabatu sing ke simani chu ang ngoto wakam. Takam geda sang humi hewa hanggulawi. African Restoration Alliance tukukumawa ara ta yi hanggulawi kwa mage viking ya tia tia ki kapsta dikuna khautamni ige ge taa ting agangum. Partei ta tuwirisin tuwan takha yigin nga ta yi anong daki gita sing u daki ngong hi ko amandala kli dwi ta chitli gie datane at ing awikwa magigang ke wikwa ma tuduga panggak ta chitwa kawasi gie at kamsung kawa ching ingu ka hi gya gul kamago chaam ta bergeri mestere yang he uwa Henry van der Zandi anong daki ya ke hangulan aka gwendara kwe kawasi gi a kamsun u kawi gi a gulika ngangai wa chitwain kamangulin ngka ng ki sing hi eveta chika nuan ho kwa tene sing chipsi ujala ngtene mandala ke chipsi ngutu wa ka bunga ng yidibi ujala ka yim ito rasi tapala kata ya hewa en iyan ke kapsta di kuna ta gani wisi se sikin nga kega na akam asikin ama ke kahe loli kikin nga chabu ya ke ganik ahewa FVA declare ya boulevard ti ganik huna kai jitwe ohe tok akwa giga kuwe wuzila tapula kya nda yin hewa ekhi nyersi ta jitwe ge ta kuke kamsung u chawa ya ta tapula ng ayak dhani nui kani jitwe teke nguin ke kukwe nga tok ngu wuzila Masih kewala watin, Alhamdulillah sama kong nuim.

0: Nu tokome programs kinyam osikito tiswera manana ta i karyami nun de uzika nyomi kureta nu. Ha wom igwem tamate garanan amate ayako nga manana ta i kar anko zi nyomi kota amate atai program siki nga amate. Nu igwe nu piter nte wesena asika tinati duwate to kasna kwana ta maskere a nyomi kureta te program siki tita nga amakuiteki. Nu to ha kase na program ski ma ka uk o khodzi a se na khwaite u siki tinzi re nu sere dzikita ma khadzi kha dza u ka ikota nu kam si kwana ska te khere o ski a khwanu ke a kara e a go gavana ga te ka go nyi program si tswa
1: i to tro slamita se ante mdona ga sika matlai

0: tsame tekite mono tseka tin ire qamogwa xka fm siki tagwano te bore a ke sarati yafta ka punda tshodi go a se go goita ne go tshweta go a tsomi di khwenye kya go he elisabeth chonchon mosela go masidi go se go tshweti a sika kimpton park se o landro se tsaka o ke se tete ne a gander tga kuri khwe he mosela go mo a he tswi ga he 12 ga go khodi nge ding go ke tsomi di o korele no se o ke gauteng so anisuka as you check a messy go 12 September Kempton Park ke waiti. Re charger tin a cam re kumoti re singo kiata camska. Nemboronga kwe a seko owo huiti ahi nisi di huo a. Ningesi polisa na sweet kwa non kreska guanam owo huive o a. Akwe di a tamakano kana guanam sisa di ekweta ha kata. Twen der taha kuri mboronga kwe an sika strand si o landro si taika o si veska pokisi ye ku teti nge kwe o kwe nse ku tia kwe na kek amoko karotita luwandle ki nge ti ngwe mkhiri o siki. Yalfu kwe na akin oti tahono tin na kumwati ndri kwe kwa ya tinu nina ya kek amu nina chisa nyama onda oki nwena a kawoti. Mboronga kwe a Frida Jessica Khoiti polisa na kiko ye khate kwe Andre Trout a ka tkhano polisa qonqe kwe a siyego go xa ixhara ti de a ta khono de di khau atam de nge se ku kharona go iti forensic kwe qongo siyego sisa ko te ko mu na onqe de ja o ka hire nqe ti ya kon ku ye tiki ta khono na o mboronga go dzikitama nqe de ja o ka hire ta Trout aka tukwano nge mboronga kwe aseku uwo kwiti dridi mboronga odeki takono firi mboronga kwe kare kwaku undi a nge kwe anu ake kwaku kau kujitamaka hisa na kwa itam. Ngesi Trout aka tukwano polisana kanao anisija ata kakabana kwa kia manako kiwa kwe tama mboronga sika ama kiesi yeko hogo tam. Jacob Juma Mstechteng na aka tukwano ngekesi kak eite tim presidente kak amsi ihe mwite kwa nakana suete na hasa iete ama ngeti vikiski spatra ka Peter Maresberg ka sikoko iti. Stechteng a karako kante umanda kwen a ina akarati ina otamsiki tako akarati si Juma takono Juma mkurik amna tango ana a huwe tini nge kwe a anakhanik e kha kama koteta. Kwe kate kwe a mjwanile maie. Kwa ama suete si juman kweka kwara kwati. No ama kweka kurika wakwati no kham jauji ata kwati ni kiza inyama kukukung kwa sata. Kama a kato kwa khano kweka ochakata bori nga kwe na anaseko si kwe kwa nyeti aspatra si juman kwe suka. Bori si ukhiri ohe. Terkei Pakistan, Egypte no Saudi Arabia tang kek amkusi hisana ti he tau kaparem Saudi Arabia su om tau dropa rai tiki kwe he akana kwe teta no kana akate sing kwe tsaka veta atui ha kwe ang o tinu elfu na kumati uka tesi kek amku aking kalit takite kaparem fraji kakum ki aki drika di kai amku a am kaparem ki tesna ti firi e angie khono satra kha eska 13 kwe an o ti nungie kwa driwona ti ataha kumoti kapare kha o mu ti kwani tseska se kyang kusana ti e ti huti ta tite khori group e yamen ki te ko e ngo ji a dote kai amku ji a khana kai amati king fight ta tite kapare kha om demen ki kwema ta khono kam ga osa nwisa ngui a ngomiko siki aramko siki Saudi Arabia ngeka ame aneji a yama kwa tia Yemen ki an kom karakun kate na awwe a te karata Yemen ne a ha ngu manda ata ha ame na antamase abase watinke khantama yama ko ngue kori ngurupu chiseta asa amtyakyarim roisiem kiti naseta ngesi uti kwena aka tukwanu Saudi Arabia ngeti firen tunda ha irisiki 100 firen tunda ha de kai ama Yemen ne a te ko bomba agia matita ara te bore te khiri khiri ngono te khabana bore te te go te ukame tuwa fire kano yekska FM ski.
1: Five minutes ago, I think XKFM yang here ahanam kengham omi fresto mangombo. Lockout asige wananga waya kechika hikawa yaga he wa Elizabeth John Cho masile homo yaga taya taikamka nge Kempton Park ke nang subesi yaga ngofut yaga ng. Akandar takakawa masila homo ta kiwa chi ding tolfu yi ehe ngwe ganke kong ke ekoroleni chike soweto gauti ni kuna siku ngam. Ya kai hun 12 ke September ke Kempton Park kuna sewo ke sikum. Ta ya kaasgin ya da ke ya kengagi ke anghe ya nungke gome om. Tan lok o ya un. Sigeta khalea ke chike ehe kowa ya gais ke wunen nawa ya. Ta plisa geta anna da kani neka ngsten ko kalega khalea ke la ya ngewa kong akawa. Ta fisa ten geta tinkarang ke gangum. The drink to her kawan lok o taikam ka ng ke strand king long subesi ke veska bukuna yagde ang of egang king the young he a watchit ka kaisin a yi tra lagi kunisa ke luan le ke tolasi king my gang kum ko eti trot a yi alfa ke kau trotini ke sa kui ke kahe lok on a drink the gay cook it trajit troa ye get koa si sa yaman ya msin tank lok o frida ka kum si ke him. Ta polisa kong uy hanak o undercloud anong da ki polisa ki ka ihe amung kang igit in agdangi tanike wana ngaw inawa ki vala ta ngaw ka ng kasi gita ko umuku uhusung da ki sima kang ngay ki uzala ka kentunan ay aging inawa ki si tri ki ngay trangkwa muku tutkaya ko yung naya nga tarot anong da ki wak o yung sigita hanagin hula yang hewa ya dri ke kung enewa ke firi yang hewa tu kung agawa ke lang ke tia tia kundisa eke watin hang agawa ta kai trau tiki ahna koi kang ui da pulisa tani gita ting achi wisi ke gan muku ohung log au stani ohung sing hi ngtani ngin amigye hum ta Jacob Juma stekhtang gita anong da ki chibisi si trau dan hung ang hau jala ak aga presidente ya kaninika ngeng ngjela ngika ngyan viking na kan ke kong sip tele ke peter mares ber khuna chide ke joyam la starting lemon mandala ko ngita aje khama khwe ki khanu ko e ige ke tisatu zuma ina ba ke song kasi ong nei ikonasi agim te kan ko yana o mozaneli manyi gedan hede ke zuma ta ka ehe sigi a khamsun ko ka ya thlo ge tu khama khwe mu ko ohun ya vi ko ma a ti ge ge mu ko ti a dan ya an da ke ka wa ti ge ko ti jala ke hun khala ka om ke sip telin o i ga ta ka ko lan e mu ko ohun wan mi yin he ya hanam e to ra sim ter ke ye pakistan egypt na wa ke saudi arabia tan hun ya je a ge ti a ge dan ke dila kambu ke Saudi Arabia istatu tata yang he wa rihat kika sigi gu ting hai ge dan ngde ge ko jala ta an ngde ke katene wachi ki chit ko kan amam ta chit ko e ge kle ta yal fu ki sa khu gi na ka ting ha gang ge kun sa ge king ka le ting ya dila kambu ta kawa le yang he wa dri wa ki dila kambu ki tum firin e jana sigi gu ting ha ta sabot tum chit ko e der ti ni ki ka ri kong dro no ti ki sa khu ke dilakambu yang technically sikit am outing air in better group ke yemen kuna yi hinke ama de kin leng ke tin agdan hena wa ke tin ha ke kunsa king faden ya dilakambu ke damen kuna ko engal man chung gacha ka he wa olumat ka pei aram ko iga ku ke kam Saudi Arabia ta ka ta ke ka tulpa yi yivi kwamat in agdan ke yemen kunai de ge de tu kama ke kam ole nka ng ge ta ana kama ke kwasa ki yemeling ay mandala ka ahong talopa ta yi hotam ni diwi ta aguli diwi ta yin he wa chujin gulopo ke ganis ikang he uwa mukalongwa yang he uwa ruisiyem ta ka he hauti gya hana koi kang ui Saudi Arabia ta wala firinto na kang ke kang ati chiki honotin firinto na ha agat ngong keke ting ha ke yemen kune gita goit in agan ngasike wala awa 12 mdira samkong ngayim

Ka se ka tsame te mono te ne ka mako 15 minutes yang ke ka ra go radio Nerten 7 o ni ga FM ke ntim ba ra go dex ka mo tsi bona kana radio zi amanda khang e ke tira go tya tya tse tse tina nti Christina suti to set ek ai kwa te programme ka o kotse ngese ko yam sna go hango se go gerisa hie ya Afrika amadekwane ya Afrika journal tamet programme yam sna go toti se go gerie go 12 African 12 Africa politisi go tsetre go magom Horisun koroiki vadisan mo pietamit programme krokwe atsamska ima kotise tato darana kaigo totise ko kheri ago yen irie amate kwa khatsamska totise ko hotam ntsamtsunsa tse ka manda ha tseke temo kwa vieke se ko yamsna kwata hanqwe mo oktoberem ntsamka vieke temo ngwe mo oktoberem kite ya ro kwata di 12 de oktober hin e sika date mate an katem ntsamtsunsa tse ka ti radio se kwana mka onerten 7 o henige fm ki kwana mka ti ro kwata nge atete ya tsetritano nge programme se ko yamsna kwa ha Hai kuzi tsone sa kunga go ga go di anyansa ne tsone sa te a se ntang go mo October yams na kwati ha tsamtsiki a ka go eti te mongo a wene se ngwe manxima nde kuri kuzi aninza fer out ya nde kuri kuzi kuinzi is ka te moraka kwa tangi tswange borsha ngerta ki te su aninzam tsone sa ka kuzi ke te muti tsetse ti ta tende kuri kuzi ngo khatsu anzam Nyako ka u sentati track am heke hetsam tlo ku teta dina am wa te tsam sem tlo me se track am ke mko anke a suriye te tsam ziki e kha u sen spatra sika temo sie ko giao ta te ko ne spatra yo hem I ke temo e sikande kuru ku ze temo eng zwanga su o sike gwana mka tin tso kwe wo o tin ka o hem nge zwanga wo hi visita ma hazu an sa ta ma temo tso un sa tlo sentati

Mauna tsane te tia kuya mako anka te telefona tan kuska kama te mono titnek amako sesen der tahmane te zengi karakwa programe ne gau kuzi kwa namka mandahang ekiti se tatu daranak arakan kai kuzi ki te tia kuya kirinti ko maduktuwa barangwema te awene se te mo kai ko anka te kwa borskan zwanka su aninzande kuri kuzi kanasana ko tinzi nukun kwa awo te zim Kumsa a arosene te ko kwa dikuni a atamziki ndeuta iya guretam kai kuziki te mote tia kwe kirente ko matende kuri kuzinge a hakana sina kutiti o tinsa sina yama ko hamu wate hadi gave aninzam miya te khai a tahun kuri na yen ta hakan hakam tunzi hakam kum spatra katso kuna siya ko anka kwane hakana sina kutiti taman tso kuzi yama ko hate wogo ga wogo temo tse ka tsoko tse a tsamtse ke nga kona ke hitjo ga o koro koro sentsine a aroze a yone sa a tsamtse ga ke nge kwati mara spatra yo ga tinye kha ko nga om ga se te tsamtse ka kha ko ga wogo nge tswa a ya ko uro ho kunwe ke ditio nga kone kiri ke ga ka nga te tsamtse ke nya ko anse tsoko na ndeda ga xa ko re tsamtse ka tsoko na mongwa go ga o kankerem kankere su umsobo tinsi ke ga mo go temo tso wa go tsamtsa a ka go nge a kuntswa a tin tsamtsa nte u tango ga te tsore tante u ga papi e ga tsha gore le tshe pi e ga tsha gore kwa nge a kankere ra ka ga e ga upi e tano temo koro go e ga tsha ve ta tim nge tswe ga jam e ra ka e to tswe ga e ga sondi tan a an ge e ga tsha ta tim mara tso go na se da ga ai kuntso go na ga a ka ta te ka e go tswara go ga hi teng go se a tsamtse kone a arose tlo tsamtse ka temo teko kone pi e tshe kwe a tsoma tive tsamtse ka ti ya go zitswa na o tshe ka mke a kunwa hi ke teng tsamtse ka hisna go kwa ham a arose n koro koro sentse teko go gati do ka re tso go na a go yo kam ga ke eng kra sure mano ga koma go ntso we ga tsa ka ta ti a tsamtse ke tso go na ntata tsa ro tla ya ga khata ti go ne tso we tse ntsa tso tsamtse ka kha wa go ga o tshe ka mang ka dango ke ga bana ku go teta mo tso tsamtse ka temo ntsai no a go go itloga a ga go nka te go itinye o se kam a spatra se ka se te tsamtse ke tsa go emporonga ve ta manu ga o tshaka mang go tseka dango ke ga bana ku go tesa kona se kam ta se tinzi ka e go zikite ke trente kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ke programme nge ga go se se ko yam sna khata ham ga go se tswizi ve te mo tsana go se even kung tswa a wo te se nde kuri go se tswa a wo ha ve go se ke ta ma te mo tswa nge ha ya go kona se antsonisa tlosen kone ke hetsam kai go zikete anga kwa go hitio ha o tshek a mega ke kra tlo kone ti ya kona zika temo tlo tsamtsa ya go ni kanker ta tsite zwange bosh kanker ta tsite he tshek am sikiti ya ndi kuri go zuki mi ya tenge tsonisa ha tsa o ka te make go am venu sasa ha tsonisa tsa o ka re tsamtsa kana ha ung e kwana zenge a balance ya tiveta no ha wo go kuri o ezga u fana go ze hambe ha o tshek am ke hetsam kwe go se ga tsama go beta no temo u e ga se go wo go ntswa nge em ta go khuzi ta go khuzi ke tswive mara temo twinde kuri go zikita mang ntswa nge ga ya go mia de nge kuri der ta ga ke ga se tyo nyam ka di tswa ga di ga wo di tsamtse ke ga wo go ga ntswa nge nga kona ke an tsone sa tseka ke u sna te hen nge a sem tu ma tsi nyama go ga tsak am ke suri di tsamtse kam ku dokter na kana ko sia ko a ka dokter na ga se sa tio nge a zwange ti nutso ko a nwa ga ema ko wo a zwange hambe no tsutso zi tsha tso ko na ga tsa o ka ta tim ta zi tsai ku zi ki te tia ke krente ko ma te nwe program ga ko se se ko yam sna khwata nik a si kam 20 minute se e ya go ango se ko khiri sa hi ya fret ama de kwa kham tio yurna ta met program de tak enza ma ko ti se ta to darana tsa hi

Eskatsame yaw fek ama go tui khamani teng ke gara go ara donor ten 7 o ni ga FM ke no programme te mo journal te meeting le se ko nyams na go hango se ko khirisa hi 12 rek ama di kwa kham ka ikuze journal te meet programme ke tie go se te ka e ko komia te ke tsam sirede anyansa te ka e kwa qom kuri se khiri o te mo te kits an tsone sa tsuwa kwa ta tsam khang kwetsa ka isika e ya kwa ta go disi o tatieno temo kan tui kan kwe matsampe tamano no ka ikuze ke ke tsamte anga kwa qongo te o se zinte o tango te tsao ka te ke wa tsao ka ti khuzim ti kai ku ta ti programme nge se ko yams na kwa ta han ti ya khuz de kai ko te o khaso dit anza tamara ka ko kra khana sa di anenza kai ku ze ra ka ko ti kai ku zite mo te kai ko ko programme se ko nge yams na kwa ta han ko se ko khiria ko 12 rek amate kwa bori te se ko tse tre ko mo sa hene bori sun goro ki vadi san mo bi ta met programme kro ko an kams kai mo ko ti se da to darana kai go te ana kwa bori ko khuzin ko te an ko ko Ota ti programme radio si aninza Surya TV nuto ka Surya Tourism

Sar ki tita ne kuya mako anka ati tis min ken titan nukis katame yalfek amako ahmani tizi angye krakwa prohame yurnal tanye te konam ka ati seta do daranak adekan kai kuzi tiya kuzi kai kuko prohame miya ti te moti ukasundit anzatama kum saraka kun barakame te mung ya khwati kam ziki te nyako an tati te ukasundit aniraka ati kham kurisu kheri oeti ati ki de ha akuwa kukama tu kwa kham di malaria ta tete zwanga etimu kante ti ya te khasundit aniraka ko ta ko kwe twa tam dir pimbrozu pa ku katemu te wo ko khang zwanga em nga kwana ke anke te ki te mu te ki tseka sna tv tanu te ku ta te spatra o kam mia te ku kam zikite ana kwa malaria zwanga he cha a tsun sa tsa ka ko nkhak amatama an tsun sa kwa kam ka ko Mutum sate mute ko a kurisu khuri wikite ya de tsams ka te kungako malaria tsum satinga uzika african gazi tsums ka sa tu on kom gazi kite mute si ya ko pimboro tsun satinga uzin azite tsun sate mute anza ko senta ting tsams ki bara hetu wate kwa pimboro sta mahati mute wo go ko ya hati tsams ki malaria ta tsite zwanga ti a kona zika ta mahati wo go nse ka go ti he angye te mo kuri su khere u kete dara ko kwa kham ke he tsam ti a ba sta ti te u anin zamia te nete zi ta hunu ti zao ka ta ti go zimia te tsai ke te tsai ta ti go zim tsozi te a ba sta ti konete ansi malaria ta tsite zwanga ite monge te u tsak am ku te a wo hwa tsam ziki tu tsam ziki a wa ha symptoms ze yama ko te ko usna ko tsak am he tsa kara ko taman ku tsam ska hi ko hwe ya ko tsui kurinke ro ko tamano am zwanga ite mo a pimbro tsa se ku nge dana ku darana hi ka usika tsa si ya hi ti tu tsa wo hi pimbro su pa ko ta no ise kurinke ro ko tama tsa wo ku tsa tsak am kin ma kona ke hi tyo te an za te avasi khatem mia tete ti onka ozgita mate ans na kote mote anza avasi khatem kone mia te ko se sunete mote ya ro khata tsamziki eng khone keri zite wo kote wo khasondet aninzam ntseka go tinye ke he tsamtinye ko an ta tingye keri zi anyama kote u trek am ki suri sna tete wo de tsamziki es patra sika ku sna te sie ko tsoko e wo ta ti kone tsoko enge tswanga ho a trek am ki wo nya te tsams ka hien ko ho te a yama ko tsu an gam tsa te tha ko ko ho tsitse ho ta ti ve zi nya ma ko te sie ko tse ho ko a tswanga tsui ka trek am ke ya ta su kwa na sika no tsam tse te a ka ti yama ko te wo ko te ti onga o ziki vente ku nga te nga o zika ho nge a te dara te tsam ziki ma kone ki te tsau ka ne te zi venu te motso o zita ma kaisen ko zita ma te zao ka ta te pele zita ma ha te zao ka ta te an zite mote tse unu sa ti do ka te kawa go te u trek am su an inzam ta zite nzite u resondet an zata ma ha ra ka te programe nge yurnao ta mi te zikin ke a kai ku zi te kai ku te tsam zikam te kai ku kwa ko programe se ko nge yam sna kwata hanko se ko kheri sa hiem 12 rek amadu ku hati o bori te se ko tse kri hukum sa hiem no bori ko khuzita mate an ka ko ol ko programme ngwe se ko yams na khata ha tsam zi ki bori ko khwete mo twa te kwa to kam temo intense pengo conservation field rensa intene temo tino ngo ka ka item an su ko ta temi ya te ngo wo kwa hina mpapira a mi ya te diploma ntsa a khwa di anyanza vino khangye

0: Ula wa yin ki XKFM FM yang he ahanam king hum omi fresto mang gombo nor kapu polisa ta lok o yiki yiki ka ing hum gena ko ing e ki ko he ko ku ki ko lisa yiki ka ta to ya cha yang he wa Volkswagen Polo e chiki Toyota Fortuna ke ta polo yang he wa en ach ki kontuma smis drift ya gani kuna ike akwa kwe ta kawwe ka ng kachidugi o ta to a kichiki kwa kwe ki statu to ya e ngaliman ki kuri kwa yi hiki kama apintin ki polisan ayi vikuwa ma hiki uwa muku ohung upangam ta mandalak au o click on ki wa polo inawaki ya iki nga polo ki click on ya gam ta kunene kula samuna kasula ta police avi koma panga kong ai mui ge sa kwi ta click on kiwa tio tawa fortuna wa ke ken hum ge na koin e ya ke kha ta do i he ku a o kle tho ski gu da ge ti wam police ek kong i hanak au ta registrasi numero kan he wa tuan ai ga i ke kupla ta click on kyang i ge ngwa tu ta o ke wanam ta 48 kawati go ka ia gita sa khala gin le ya hiwa amun te ochi kan na kondisa ina wa ke thot ai kotru kheta pulung ina wa ke vita yang awam ta ANC ta ofon ko uzla kan ka vita ibe gita uzla ke parti ke chipsi ke gi he agulita ke chige vita hun anho kwa mukutisa tu hun kumuhana kung kang he wa izi traga ke municipala hangula ke nwa chi de si o hun o to ta yin wa fang kwa guzel ga ka vita ye ta kham sungu ain si ti sa dum tan ama ka he a wa yi chi tro kung hm ke municipality tin ya si ji ta si ji dan he de ki ka ko apangam ain si ai ta ka o Daniel Berger geta ang da ki ka wisi si ka he a wai ji khoi ng he ku plin no ka hana ta khanu ge ng ge yin he i ke ka na wa ku ng ka ki ka ta ta ne ki mali ke plin na wa yu o hung kho sung ke ka ng da ta yang he o fi ka ge ku ke khon u zala ka u ji khot ku hm chi si ge twam ya ang da ki jing ne ke ing hui chuwa i dang wa tora si ke khanui un emu hana to ke kondisa kanga ki ka hangulan aka vita to gula gi ka atisa dum berger geta ahan ya tangui to ke anc ki ka ing hel man mispliti ti se ja kya un i to gi ngo ka gi oi tra ko hm ka chi gi gi ta akha ki vita chi gi gi khamsu ko i to tru ka gi guwa tangali man katua a uwa yi toki kham veta chika hiya kwan kwam. Taku satu a yi parlamentere koordinator Matthew Parks ke taki nung hiya taki vi kwa maka hiwa hofun gaga ge ta tingkang ke kanu maku o hongsing toka fagbun federasi a yi 15 de mulung aga janggu ngawe ta ikam ka ng hot ngay e toka kandiwi ka tingkang ke kanu kai he pax ahna ko tang ui da tisa tu kai ge hana ka e wa fak boni yi ka ko ng he ge atu wana khanu hm jangun ngau ya ng to ka tin kan ge dan ya e fri da kha tisa ka ng yi ge hana si to ge ko ngau wa yi jangun ngau ya ng de ngue ngue kang ke kang ke ya kom sala sim si de ge ta ya ka ng ge ka ng ko sa khu ge ge yi ke khanu yin ku ge hanu in e hena wa ki kwati sa ka ta ya ku ki mu kusun ke jangu tin an ge gan ta chi shi ka an ke uwa ka e shi to ge kho ga ma ki ya ko sa tu i vanga president ni khang mai singang ge ya e ya fak bondi ya he wa e wa ne ha wu ke o kham ta congress ya o jangu ngau ya ta ngong i je plin no sin ge hangulang Parks ang de ke itani git akala tu hm vi ko maka ng to tong tuwa hm jangun ngau ya kawa hi ya tinga ngawa ya ito to ting an gi gan hu fam ito la sim ta pri sa tini git apanga kama kwi ke der bandi ya lungu su besi kona kwa yin hi wa mach in mach in a yin gulupu ta ikam ka ge gafun ya gan yi ta na wikin ya chonis kin hi ta kin am ge na yang hi a uwa yi ge tu muku o hun mtn 18 ya bhola ngankhi wa fasin aga ga ide ohun ka qotlo tin ka gan o qawam tan lok o yi ng ke ji gyan ma ko ka te ni ki gi yi hi a cha la ki a ko o ye te ni ku ge tu hu gwendra khu ka khi wa Orlando Paris no ke ma mala di san do sa ka ga to o tin ka gan o ka qwa ga em ta ne gulia ina ba ki chi aga gi ka qwa ga tu tu ya ngasi gya guli ka yihi kula kanu ki kamangore ngingi chik tigya ngule nga kamadon na taka kamgi derban kuna sige da kukit in aga kita ng kwa ee tohon aya fierti ni chige chum aga cha sige tukun nga daa stolan aya tia tia sige gie kuke okawi ta yihi ku aguli kamangore ka chibisi sika ta sige ngayi takin o ngayikan amka yi kwa gika an amam ta kem git dam kon ek tola si ma si ke wala awatwe nam de sam kon ki khadam ta ke am git ta ang awdan ke mor sanin eng hum ki taikam ka
1: pesi bisin ke podcast tru gumen nga to oin e ya o he asan nga ene ba ke ka khisim ex ka fm ke vege ya chon asa mor sani ki e chi ke boriku ta chi ke nawe ke ya chon atani asa ka wisi si ke mor ki ka yang ka bu kle ko ang hi agya asa thung ke sbc hum ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kan tam
2: sbc thru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an kyan tawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke hei o ki uon nintzen. Ke heki hahan ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haan ki hetam shwere maa gwen.

0: Ach, monita ke kama yeni ke XKFM wala ke gbe yang he masam kong mingi he uwa morosani ya wii ke kama ka ngi chaya chay kama kwe iwasa se ke morosani wicha yafta kapunda ina wakimi afresto magumbu morosani kaya kang kwe tamkoi tulas kula kalung sang a ministere buti mana mela geta ku ke kong hea kwa sing ichili ka ina wakii tradisi ke na waki ka iya tu sa panga yi chin jin sing ka wa golo ka he go su i hu a wa o ti ga tin a dan ge di wi asing he em dan ge gi da sa da ki kumiti en sik ke ya khu ji a kham sing u yi ko ka mong ri ging ga ti ti ka wang ri nu ka an nga ta ki mandala ka o hm ta ho fu i ke tum kha ma khu ya mu ko o hm ge kham sing u tang ko i ga ge ha na ga e si o hm kham ka e he ofan ko guzla ka vita kanu tuan la kin he ko ka ki chike he a wa yin he wa khanu ti sa tu ka mu ku wa na hngi an lu ni ka ngi tam ngore ngi tan ga gi da sa da ki sevi organisasi ko engal man ya healthy living alliance ko ko kuma wa hela ta sit africa ka gam ka hi ge tan ya da ki yin si o mu kun hi chima ga ka hm ka ngai chito an ngum ka ngum ka ma siku an ngum na wam ta ke he wala watwe ma thau na wa mi he wa morsani wim
1: e ka hora do to ta ngi ta ma ka ke ke tin khwe na no te mo na te u kam sta ma ya ko se in ere kam ta ko 10 minute ngi nge ka ra kwa na ngi te u program me te ana kwa ke ka o ke te an ka ko tswa kwa morosani ta ke ko he no morosani shu jao jin te ko kun ka sa tsam ti jao ka te ma fresh to mangumbu ta ko ti yafta ka punda ta in te ke ke ko bori ji morosani ki a jin te kwa ko ko ple ko ku go nyam ka ko te ko ma te si department de aki ha higher education ta kon training an sa te ko minister a buti man mela kham ani he che che tingi u khwena a si ina moko ina o antirika khoji in hi a khoji a ina moko khusika dino ina yamoko sere atamaga wo odango ateta ton te kam kara kom ma gwe a ka te si ministry si nomati committee he a ke kwe ko ha he a un khwe na a mu ma khwe a ka to kwa nu manda khwe na ngce sika ngo khana ane a tai ka khwe na ngo ke ke ta ti dina ana ngo a ka na ta ngo ni mutete su a khwe nyama ko khana jao ka goreta kwa na ku itsawe a ngusi o ce u hofuna kharati nata ngo ncin cha ngo ka tsunwa a ne kiano ya ton khwena a ana ngu khwe sikai timbapara a ana te ku twa ka sanreta ton te ste ke go khabana te a ka te si sebi organisasi e a ki ha he healthy living alliance ta ke te tom karange ke te no hilata a ka tu khwano south africa ki tin khwena wo kwana a khana anta ti ndio un a khana tuma treta ta on testwe iri ko mo go khedam bore
0: 12 minute ki kawa yeni ke xkfm ka kon ham de kem ko hatrota a khukhul anga wa gan kem kong hmi ying he wa morosani ya wi ke tlai kam ka ta ta anga wi ke kang tola skola kalong sang a minister buti mone mela ta kaising agbagi da ko kon ya chilika en wa ke tradisi ge chike ya thisa panga hising chinji chiu si sika ka uha chike ya thisa ma malim ku sing em minister manamela tagbagi da ko kon wa yi he wa vinong sa om ke kwa e his ge ku kun ya chiu sika he wa chilika ga ke capricorn ya tivet college ke se so ho ke ya velong sa kala ke limpopo khuna ta chu si se ka se de ge da ku ke kha u ki chili ka m chi ka ge ta at ti ya gan na na kwa chi gan hung ma in wa ki ge ku in gan hung ku ma it ma so in wa ki chi gan ma do pren na wa si o hung chin ji ka wa vi kwa ma ka e he ye atu sa panga etani ka tena wa am go so wa chike he ek ge ku ke kon hayim
1: Te ata kwan moun teo kamsta ma yin tako derti minitet nge kara kwan ngun ata kwan teo nyambore te kreke sa morosani suwe an. Ministere ma higher education ta kone training ko ma buti mane melakam ane cheche tingi ukwena an si ina mwoko ina o chirika ko ju doj a inhiye kloji an ina mwoko tse mwosika tako siri an nyamoko wo o husika ta. Ministere manumela kham ane an ste kong khoji kuyeti ake kasan kwena an khama si oroti Heritage Careers Expo takite nga osike Capricorn so FT Colleges nweki sesekho.

0: Exka FM no 107 ngene gara kim tsa samtsa kitara ngendo ge tsamtsa ki tse cruise tsamtsa ki khala wa mtsa fika kitara ngana mtsa ke qala tsamtsa mai e wala gqoma tlhona qha mtsa ke tuke tsamtsa ke firin fier ta kamane ta ke tsimbo e nam tsa ka wisi kana he sona dingo ke tsamtsa ke qala tsamtsa ma e ke qoma ngunga e mtsa ke mtsa titi ke wa tuke tsamtsa ke fimani ta titi ke tsimbo e nam tsa ke ka wisi kana mtsa ngumi ke ta ke ka tuire we ke akwe nam ngumi ke qala tsamtsa ma e nam tsa ne qala wa di 12 de october to listen Season two, nakim tsa sinigim manta kai. Nakam tsa dekim tsa titi mo reak. Ami kitsim bo mika abel vinsin. Victorino ki kala kim tsa sika mo kati titi mo eh. Ati wo ki wala ki akam tsa. Ki firirim tsa sam tsa firirim. Ki kala kam tsa mo eh. Nagu si nam tsa ki kwan tsa kala kwan tsa kumi kala tsa sika mo kai. Ki kam tsa mo kala eh. Ati wo ki kwan tsa akam tsa kum tsa purham ki kala. Ati ti aw kam tsa. Ki firir tsa sam tsa buri am tsa metang ki. Eh. Ki umang ki ram tsa kim tsa titi mo eh. Ati kwa akahina ki. Kawisigana akwa ngam tsa o kawisigana au jela kawisigana ki akamata nam tsa sendi kawisigana kam tsa rigana tsamusi si nam tsa sing tsa titi ma e ma mtsima ga tsa o zara tsa sing tsa titi ma e e ka mawani ho tsa kwa tsa sing tsa titi ma e kawisigi ki au tsa kwa kawisigi a tsa tsa kwa kawisigi a tsa ngale man ba tsi si ki e ka mpasi ama kare ge apa sa ngai ke ni asing no ga ki manir jela sang o apa ngai ngai manir jela sang da ka wa tsi ching e ke ka mpasi au sing o ching e ka ka mpasi au kama ching e ke ka mpasi kang a tsa ngora tsa sai tsa ka mai kapoy mta kaw kam kam anu ne ke kawisi nam sa sim kawisi nam kai chama ne a ayung ka khama chi khang ni chama ne sim khama chi khang chama na khwa sa khama chi khang la ge mta sim ge ki kawa chi jala sim ki mo ku kon ga chi khang ne ge chi ge e kang ang ngo tu chi ge kang pa si au ti sa nam sa sim sa ti ti ma ya ka kom sa sim sa wala kam sa a ki tu ge kam sa ki sim fier ta khama ne ge chi mo ta lam sa sim ka ma na kha tu mai sa sim sa ve a a tu di ve ge wa october man ke a ti ti au ka kom sa ra ge kawisi ge a kom sa ki titi mo ko si ka kam sa ki wala sa ka si na kam sa ka ko o ko si na ka mta sa mo ni cho apa ngai ka si na mta sa sa mo ni cho a ka ko si na ta sa mo ka e kang jalam sa o ka e kang kam sa da ko si na kam sa ri mta sa a ti jala sa ngam sa kam sa ti jala sa ngam sa ti sa mta sa ti jala sa ngam sa fram sa ti jala sa ngam sa ga kam sa kam si jala sa mta sa ni ka na kam si si ka to ka mo kam sa ka na kam si si ka jalam sa da mta sa mta ki ta ra ngendo ka ki kam sa ya ke kumunung ke he mta wala utekwa mta sa mta fite ngendo ke ke tsam tsi tla tsam ma e ya kumunung ke mta titi ma aku ngam tsi mta pasi mta sing tsi jala sing ngam tsi gam tsi sing ke tsi gim tsa o tsi gim tsa ti sa kana tsam si si mta afra ta awana tsi jala sing mta ngo tsi mta ti sa tsi ta gam tsa awana o tsi ke tsi jala sing tsi ngo tu tsi gi sing ke mta vi gi sing ai a ka gi sing ke he mta a tsam o a ka gi sing ke he kam tsa ti sa o dam tsa sa ke ngi ke balong ke mta ki tarang ngana he mta tsi gas a ke ngale mo dam tsa sing ke a titi mo na ka mta ngam tsa pasi mta sing a ka u si si ke ka nga ka ka u sisi ke e ka nga jala a kon nga mtsa rim tsa sim tsa ngo tu ka u sisi ke e ka nga tsiki a jala kom tsa ngo tu tsiki e ka nga ka mam tsa mtsa ngo tu tsiki ka mtsa sim e ka wa tsiki a wang nga mtsa kwa tsiwi si gando wa tsiki mtsa ga o tsiwi si gando wa tsiki mtsa ka nga mtsa sim kwa ka wang tsiwi mtsa panga tsa kwa ka ya nga e ke ka dema ka mpasi o ka dema ka jala o ka dema ka kwa sa nga e ka dema ka a kon nga ya tsiki mtsa ke tsiki ma sim da ka wa tsiki tsi jala sim tsiki ma ama da ki ka wa tsiki jala sim da ka u si gana wa ko e hi a ngo tu tsi singa ki an ho tun lagi manir jala sang singa ki atis a chigi hi kang asingi ka jala of a panga chigi hi asing hi ka chuma chigi asing hi ka jala a wa chu shi ke game sing sing sing sing chon ma tu ko ko chigi chop nga ko nga cha ngai te ki chi jala sing wa ka panga o chigi he pa si ka kang ga tai wa angwa ta ko ki chi jala sing ta sari ta lagi chi thang wa chigi kang a panga ngwa chi thang wa chigi hi kang a kwa sa chi thang wa chigi hi kang a kang chi thang wa chigi kang a chuma a tro o jala ka shi ji ke kang a ngwa tu a chuma ki chigi kang a kang wa da ka si kana awa chigi kang pa sim cho o chigi kang pa sim cho ti sa chigi kang pa sim cho ga ngai ka ki ka ngai si o ka ngai si ma ka ti pa si ka ka ko pa ka tsai ka ti ma pa si kang ka ka tsai o ka ti ma kang angwa da ka chigi ha jala angwa ka da ka chigi ha kama angwa ka da ka chigi ha kama da ka ya ka ma ka chi o a kam chi jala sim cho sing ka ki ka wa manan do a yang an ri de ki maki kaw kwang dem pasi madui ma kare ka usana maki kwa ki kwa kale ma kei dem pasi madui tini kaw ka usana pasi madui tini kai ka usana sim mchi plani ma yang ma chon ma mchi plani ma yang ma ma ma ma tisang la da ka usana wa mcha sim mai chi om cha sim mai chi ka e he kam cha kai cha sim mai chi ka e kam cha apanga cha da ka usana wa cha lung sa ka om cha vistan khama ba chi ke wa chi jala sim panga chi ke wa chi jala sim nam tsa sing tsa titi ma ka tsa tsa wala ka tsa titi ke tsa ke ke ni khin fiar ta ka mani ta ke tsimboi ititi yawuqeqwaqa hamza iqoma ngimxile mntase ngimxile mntase ngifirile bese hamza ngimu yekontrol take kwidam leke titi waqa hamza yawa fifiri bese hamza bori ngimxile leke titi mata nika uqeqwa bese akabise na he ka obet ndani at exam tsake iqoma ngi program yo tini firi aqa hamza ke tini monite ke chimboy bese hamza koke dawu ngimxile program ngicane ngiqala mntase ngimxile ati ngiko hamza aqa ngimxile program
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za. En complaints ccc@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints ccc@icasa.org.za.

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed. Be blessed.
1: Ska FM 107 ngine ngare ke mntu samsamo so ncane ke icamsa ngiqala cancuma edidi ma ucacwa camsa ke drike ngamse ngoma ngumke yimse ke drire ngake ngomtsha ke qala cancuma ya camsa ke qala odi of the ke October man ke mntu sele ke manta ha eh ya mtsha didi ngumme ke sana camsa ko sana khangumse ke ah mtsha ga ko sisi ke ya tsinkwe ka e ka mtsha singi ke ka wa tsidzela singi ke ye mtsha sa ke ka wa tsike ha dzela khamo ke mtsha sa ke tsinkwe ka ne tsomo sisi ka khamsa o ka qon khamsa de ke mtsha sa mtsha qeqe e tsinkwe o mtsha sangiyo kweke qeqeda umqondo hamsa omsa respeki kawishisi ke igang mse singi kawuthi jelasim mse respeki mse qeqeya respeki ti khoya e yalungisa respeki ti khoya e hi atuma respeki ya e yanga akwasa kawishi ndawa chike igang pasi mse singi ya khama kawishi kana chike pasi kang mse qama khama kawishi kana sing mchima kang pasi ka kapanga ka e mchima pasi kang ka kang mchima kang angu wada sing deki ti atung khamchi yak ti jalasan atung ngwa chi ho ti jalasan ka alung sa khamachi o a kanwa khamachi o atisa khamachi chogi singi kawa ching ho ka ekang akhasa a ching ho ka ekang apanga ching ho ka ekang atung o ching ho ka ekang pasi a kai ngai ki ki mchimo ti jalasan ki pasi ka apanga mchimo ti jalasan ka ekang pasi au ngwa nam ta sa ta ki o kwen ka khwe ka kon ra khwe ki chi wa chi ya ti jalasan kon ra khwe ki chi wa chi ki kang ka khama khama kon ra khwe ki chi wa chi ki kang an ka khama chi khang chi ki yasin ka to wa chi ya ti jalasan o as ai ka to chi ya ti jalasan apa si a kon ya ka ki chi tswa e he atung ya ngai ka chi tswa e ng atung i tsa sa khwe chi tswa e atung ya ngai chi chi temo chi ya ngai chi ki wa chi jalasan chi yang ri chike pasi kang kapanggang yang ri chike kang a nga chwa yang ri chike hikang ya singi kaki kawachi jalasan ya ama lagi kawachi jalasan mtsa singi a kem cha kwa sa kwe mtsa wisingi kawachi gihi kang ka a kang ya chik chwa ming ya ki chike hi kang pasi ho o kang ya ki chike hi pasi ho kang kang ya ki chike kang pasi ho panga kang ya ki chike hi a singi kawachi jalasan mtsa singi taki kawishi gana a kang chi o a tisa chi o a fra chi o a nora ka chi damar ya e ya hatu ma akwa sa a wa ya titkwa e ya hatu ma a titkwa e ya hang angwa titkwa e ya hang akang ya ki mchima kang jala o mchima kang pasi ka panga kang e da mtsa wishingi chi kiwishi si a chi ya mtsa au ka chi ngam chi manir ya e ya hang ya mtsa apanga ngaw manir ya e ya hang mtsa afra ngaw ya sungu ki kadima kang jala taka dima kang pasi ka panga kang e tsogisingi tsike ya asing kwa tsoki ka ka wati jela sing o tsi ya kama ke ka wati jela sing kang asing de ke atis awa ka wisi sikana o afra tsi tsomi da tsi tsana na tum ta akwasa ka e he a o tsi tsona ke nge o a tsona tsi tsona ke ke qakwi a tsona a tsatsa ke qakwi tsogisingi ina ga tsike he a tsi da huina ga tsike ya kama tsogisingi a tsatsa ya mo tsi tsoa e ha to ma a tsatsa tsi tsoa e ya ha ngo a tsi tsoa e ya khwasa ke ke wisi sikana e ya ngo to nam tsogisingi tsi tsanga ya ka wisi kana singi ke tsi tsoa kana tsi mo si o khonwi o ngale mo ngwisa tsi a ke tsi ka ke ni mi tsoa o tsi ke no mi tsoa wa kona mi tsoa kha mo na ka nga ka ke tsi wisi kana a o khuya a tsatsa ya tsoa a o ta tsatsa tota a tsi kha mo khwe ya tsatsa nga tsi ke e ya ya sa ba tsatsa nga tsi ke he kang a ngo ka tsatsa nga tsi ke ya singi ke kang a panga hamta sinigi kehi himta sa ka usena okay himta akon ka ka usena ka thota wachi he kanga jala o ka thota wachi he kang a atom cha chigi kang ang mum cha o chiga ha jalam cha wa ka usi sik e kala kam cha sing kala kim cha sa ka usena kala kim cha ang ka usi kana ta sing tiki a chi jala sing kai pasi ga panga chi jala sing kai pasi ga khang ga ya wa chigi kang a kwa kwa ang mi chi chigi kang a khang ha kwa ang mi chi chigi a cha toya ki ka usi sik e he wa chi jala sing ka usi sik e he kang no da ka ka usi sik e he kang atisa chi sik na ang da ki alung sa along sa ka wisi sikana tan hite ki khong a chi ki afra ko chi o chi ki ati sa ko chi awa a khang ya chi thoy e ka gi ni mia angwa chi ki waka jala sing mia angwa chi ki ka nga pasi ami mia angwa chi ki ka mo qama ki ka chi jala sa chi ki mo qama ki ka awa chi ka ang a ko ko ngwa chi thoy a ko ngwa chi thoy Tigi asinge ki goti jela singe acho. Amo ki goti jela sing ya acho. Akamsiga yegi tigang jela. Ta tisiga nang deki talake himapanga kuisiga na talake magkama kuisiga na asing hiu tisisi ke igang a o asing hiu tigi gang atis asing hiu kuisisi ke he afrati kanyu. Ta mta jiwa ama o mta jiwa kahin tigi kuisisi ke ati jela sing mta jiwa panga kuisisi ke ati jela mta mta jiwa ngua kankoike waga jela sing jiwa kam kankoike waga jela sing jiwa kang kuisisi ke he kang jela wa kuisiga na kang mta kong mga kuitaki kai akata ako ya akata tisa toa ki chongwa ya ki kusin kai kirispiki ya kai he aku ya ma ki ngon ngon chik kawisi ka nakang ngatiki ka toa chike he kang asin ha ko akata ka ngay ka toa chike kang pasi ako to ngon akata ta akata chongwa ya fragi chi pasi apanga chike he kang chike he kang akama ki kawati jelasin tigi ga hasin ki kawti jalasin tiga e he ga akam ki kawti jalasin kawsena wa tigi mta anu sa ko tigi mta afustan ko ti tigi mta anu ko ti tigi mta sin ko kawsena anu tigi mta lu sa ta ku ka ki mana no mta ta kawsena sin ko ki mta mani ko wa ka daga jara kama mti manir ma yang pasi mta pang no ti o mti manir ma yang pasi mta o ko no ti kan in kawsena wa tigi mta lu sa ko o in kawsena wa tigi he ga mta sin ko kawsena ya kam mana ya ehim sa kama ki ka jalam sam sa kama na e sa singa ki jalam sam sa kama na e him sa ak gawa ya singa ki ka tima kang wati jalam sam ka tima kang pasi ka panga kang om ka tima ni ka sing pasi kang sa kang ni sing o ka wisi si ka do jamu ni chok kaya ka a o kui chi de ge a kui chi o wati sa chi a sing o de ge maniri ya e yang akri no ka o maniri ya e yang akri no chi kong no pasi ang ni ka ki a tong ya ta chi kong na sa kui kang wut e kong ya kui nga sing ki ka tima kang a chi jala sing o ka tima kang pasi da ka wisi na wa maniri ya yang a kui kong ma chi kong no maniri ya yang a kwa sa kong chi kong yang ri ka ki chi ki pasi ka kang a chi mom chi chi ki pasi kang ka kang kong e mom chi kang kui ka e he pasi ya wisa a mom chi wa chi wisi ka he pasi mtu sing o ka wisi ka kang pasi mtu ka he ka wisi ka pasi kang mtu panga mom chi maniri ni kwa mom cha kwa kong ma chi kong maniri ni kwa mom cha a kong ya chi kong ka a kwa sa ya nga ki akwa sa no ki chi ya kan e to ki sa ki ka e a ka ka a chung a fa ka a kong ki chi he a toa ko ka o ka wisi na ka ngang ki a toa sa a ka ka ka ka kwa ngang a toa tu a ka ka o kwa sa a o a ka ka o kon me a ki ka wisi ki e o ka chi ya chi jala sang chi ki ka pa si ka kuna ko ka e chi ki ka pa si ka kuna ka ko ka e mo chi mchi manir ma yang a ko to ngang chi kong mchi manir ma yang a ka ngang ya a ka ka da ki a ngo jala si a tung icha tutu ukre tutu ukre o tutu pangakre singkati makang anjala kam ova singkati makang atua a kausena wa chigi hikang mcha a agulita a chigi kang mcha a longsata o chigi kang mcha a kangwa chiusika na nandaki mcha sing hi u kausena o mcha panga kausiki hi wa chijala sang mcha ga chinga e mcha panga chinga e sing mchi manirma yang mcha a kautua nwa mchi manirma ma mcha a jala nwa chigi sing kuwa ka wisi ka ke pasi ka mta sing kuwa ka wisi ka na ngay ka ke ka te makang jala kama mta ta mta saa o kui ngay ka ke chige ka mta panga o chige ka mta kam mta tung saa kwe gi saa kwe o ngu kalimano saa kwe o gia chimbwano aka ngwa kaka taki aka ngwa kaka afrati chogi singi ina ka chige a chi o ino chige aka ngwa mta singi aka ka akwa sa ngwa ki chiga no aka ka yanga o ta ang nei chi si si ke he kang ang ho to atata o ta atama ko si si ke e kang asing ka jala kama chi ke kang apang na wa sing hei chi o ku inna wa ta ta ke chi ke ang ma ke ko chi jala sing o ku inna ta ta ke chi asing ke ke ko chi jala sing kon he ya o ta ya ke ke chi ma kang pa si kama o chi ma kang pa si che ga kang ko ga ti ma kang pa si che kama kang ko ti ma kang i cha ta o da ka wi na wa chi ke asing ha ko ka ang nei de ke atisa chi de ya atisa chi so wi sing ke awana chigi kang ang mo tu awana chigi ang mo ka jala awana ka wisi chigi asang ki ka wisi jala sang wa ma cha kham manire e yang a jala cha cha kham manire e yang a tu am cha wa chigi pa sa asang ha ko chi ke atla tla ko nga wa a he ka na ka mo si asa ya ko ka na ka mo si a ko nga chigi jala cha ko sing ka ki ka mani ya kwang kwa mtamani ya panga kama kwa ka mtamani ya sing ya kama ka mtamani chwa along sa kama ka wisi ya no ta ka wisi ya jala mcha mcha pasi mcha sing kaki mcha atis achi o mcha afrachi ta asang hi ke atis achi asang taki asang hi kawisi gana ama taki mea tuhung nguwa kwa kia kajala sing ama taki matung kham chigi hi ajala mi ama taki matung panga kawisi siki ajala mi kawisi siki achumami wa kawisi ki pasi ka mcha o sing haya chigi mcha chwa kwa kwa o sing haya team to Manaqua, the sing here, go see him to Amakika Zelanta, go see him to Kamkika Zelanta, skip the sing her croca hour, our Kunu Akaka, the Atisaya, the Gatu of Agini, Magasa, Omundua, Mang Angunawa, the Nakaka Sengi, as Atsi Hatum, Kwanha, the Gakunawa, he of Atuma, Agini, no, Oka dear to Akagini, no dear, Tangaka, Kuno, he could not quit Aga, Katuwa Tiki Hadzella. Katoti, he had cargaki arispe at Kato, Tia cargaki as he, a caca. Just wishing who owns up with sang he, Tigang, Mta and Hotu, Tigam Tatuma. Yes, and again. Katimagangella. Katimagang, passing to Panga, wa, Kosiki, he calakim to sing, Kiki, Timadella, O Timagam Tapanga, O Timagam Tatisa, Tasin Kiki, Kang Ingu, O Kang Asi, Mam Timagang, Pasiga Kanguate, Timagang, Pasiga Tisagate. The Sam Saka again had come to collect them to me.
2: Mike Ambunga VCC Yikosa Radio XKA FM Damale VCC Hung Ik Lebongawa Youth Kiuna a program sa Akungwiki at Wasef Gordon the elections ka kwang hea mugi kalamage agia hangai penengo ti twa gising ehe ayunga penmo gyauna hunti o twang hokama a wam kankuika wakalaga de uhung lebonga presenta yo Oscar Kambinda msa akungwika unta kumki as akungwika ng wakamke hewa tainstak kike wola awa tui irang maka 5 minute ki kungki XKA FM. Di ekeng mo tuwag ang kikawisi kimo kamag ang kikawisi si kewa ay isipag ano SIBC ng ibilunggi sa kausin. SIBC ng ibilunggi sa mukanga at mukanga at kwa.

Exka FM wona tinsiwe ngine gara ke mtsasa mtsamo sonqando ya king mona da ke camsa awa feeling wo mtsa feeling ngona mtsasa ke timbo da mtsa sinde ke mtsa kamba ke monitor ya camsa ke qoma ngicube mtsa kamba wala aqon camsa ke qala cha mtsa ngisi kana aqon camsa de oka camsa de ke tsisi ke ikang tomsa tsisi ke ya zalamsa tsisi ke ya chimamsa ai ngante ke mtsa ka kawisi ke ikang atomsa kawisi ke ikang zalamsa mtsa sinde ke tsisi ke qala ke mtsa ngwa tu awa ke mtsa sang hechi o mtsa ngori tawa tsimtsa sinde ke kawisi kana qhande mtsa gear tsiqhemtsa tomatisa hey ha hoem tsiqhemtsa tomatisa ya qonqhemtsa tsiqhemtsa tomatisa ya khanqhemtsa ke mtsima kang khama khama mtsima kang zala khama ndam mtsima nir mayang a singqhanqwa ke sia ndam mtsima nir mayang a qon ha tsiqhemtsa ke tsima ngoto tsa ke singi qala tsam ka e o tswa ka em tsa sine ke ka u sia na khande ke tsa pase mtsa jiwa ga tsike hi kang a zala mtsa mtsa jiwa kham tsike kang a tom tsa mtsa jiwa kham tsiwisi ke em tsa qama ke ka tsi zala sing tsiwisi ke mtsa sing he kang khuma mtsa a o a tsike kang qala ka pase ka mtsa o qai tsikala ka mpasi mtso khango ka ke atisa chi hi tsona ka atisa chi he ka tsoto wa atisa chi he ka tsopasi a nei ke kikawa manire e yang apa si aku kon ngati kon manire e yang pasi apa nganga ka wa atisa a ta akka akwa sa atisa ta akka kon ya ta singa wisi kan doa ngka ki amoni kwa wa ta ka wisi ki akama kama amoni kwa wa ta ka wisi kan zala kama ta ki atisa chi awana ka tusi nei kagi chigi ang ngotu nei kagi chigi atisa nei kagi chigi anoda khang kagi kana tsumsi si apa si atisa ka e kang ajala apa sa kham ka e he kang atua misenga ki amani kwa wa ta sing hei ka wisi kana amani kwa wa ta ka wisi kana atua amani kwa wa ta ka wisi kana atuma wan anoda kha chigi kang jala khama anoda kha chigi kang tu khama anoda kha ka wisi ki ang ngotu o asing ka wisi kana ta apa nga chigi kang jala da sa singa koi kala gi mtsako ya sa ngante gi mtsapa sim tsak sing hei ka e he akaka aku ngawa akaka atau akaka aku ngaya apa sa sing mcima kang angwa om mcima kang akam ta angrete ki cijala sing atu cijala sing atung tisa cijala sing atung gangwa ta kau sa nang ngantegi kana temu si jiwa sing hi ci ki apa ngawa jiwa sing hi ci kaki cike aku aku ngawa u cike kang akama ki kau cijala sing ta mcakala sing tegi kaka e wa ka cikri anu dah kaka tegi kaka tikri afra ki khoka tikri apang ki khoka ba si asing ne ki gem chimo chi jala sing chimo kang atu wa ong chimo kang apa si a ki kala chum ki ram tasing ta titi magam tsekwa ta sam chang hum ya wa firi re ki kala chum chuma ek lawa khongthali ta ki khoidam nam sa sam chaki tarang ngin dohi no sipo atam chaki yimi nawe wa mtsa fitin nam tsa ki kala chum ki ram tasing ki tsawala ki tsekwa mtsa sinim tsa titi tsa sapam chang hum tsa sa ga wis ga na obet ndani kala te tsam tsa ki educator development program ki kumang chum ki yosana kham tsa oka kon kham tsa ri kham tsa sing oka e kham tsa ama ki kawa tsi jala sing ndum tsa ama ki kawa tsi yang kham tsa ta ki e ano da khachi ne ki kem juma yang akam juma yang atisa ta ya khosa atisa tsaka ta tsaka au ya ta ko sana ngi kham tsa sa ta khoi kem tsa tsaka a kho sa ngam tsa sa ta khoi ka yem tsa tsaka a tsala kwa tsa sa ta khoi ka e kang ya tum tsa kham tsa ta tsa sam tsa fite ngana gi tsa tsa ki no sipo ta sam tsa ngam ki xfm 100 tensio ngi ne kha Musipo atam sa yemi nawe.

0: tsamme firie amogo taron firi iri borishi kom ka tsamme ya ho bori firi iri kwe di tresel ka tembu tiye tim timbamba ka ti ha tete tina am firi iri bori hem Gauten si umitri na nga te khana khum kara anja shinu tau ka ke kwana he wo khatin ni amatriki examen si u nga uji tau ka kwe em gara ui guji am kwana kolo kuru shanji te titatim ni geji ka tenu te garai titi cam jikam provinsi di LER mitri na di a le bohang mai le ngati aki khana emuti ka uji a eksamene a cha gara unga uji uji aji a khana teno te tu di tagwim jaya twa te khujimi tenum ni ko khai ji khuli khuji ta khono tupen ji ti ra khuli khuji a ji khuli khuji a cha ya no khana cha a amu ana khuta a ji cha ha ta nu kan kara thi ya tibe honar ti deshen de angie khudi matriki di kwak e am examine agaratim no dayson tfifin sista ka khautin siunga uji ku aku ga uji ki te garagwin mailing na ti kom karatu ku ji ni ji khana nya ka nyam karakhatin kona he khana mu sa chem chem kha cha garana ku ta ku examine cha changge tam ama nga ti ngu khu siu jau ka he khana tie ku ta ko jau ka ti ha si examine him si te khuriye gwim kai ka khu a constitutional wolf ki katrina seves do te be akinde ku na he a nc ye ku na ina kuri o shiki ya kutaku ina u unji a kuruku ka tinaki aya kha unyana ti hwe en a nc e kuna wa ti constitutional wo fuma mte he skis constitutional wo fuma anja kuruku ka khoji kun ka ti mu fu mte he do ti naku khana utunji a anja sara khuti servers na ti parte isi anas jam motetu de anja te ku kuye ma te khwe am Daniel Berger aki miye te ina anja shinu aki ai kara sure ma ti be ta ndu kana parte he ya ku khuri oi gi kha onyana ti khwe utunji am Berger atami ka ti kona a kuri ucam shiki ana ya kharati ve kunji am mesevex a ka ti kha parte he tar shure ma ti ve kha ndu kona heritam no yelang ki ina te ko ta ko te kharati ta ma kha seis manis pare te ti ji kindu kona he kha sel onyana ti Minister openbare werke taun infrastruktuur di Dian MacPherson wieke siki si ku taku aku atesana ti si ta uruku veskap si utu taka unga oiki mungwe MacPherson akati camka di ngi awufu aki khomo di kiri atie ti knoflox kral ta ki tinga usiki seisi plus g aki tunasta oro khatim plus g a g a git ao ho g tetri y ho g no jawota mahashuri aho jika aki minister anga te wof atwede sinten ian and twenty has yakutako singa him si anga uji aki ngum shana tinjing sika and the doshan verahim shana tinta no ahiste si anakaratia nakati ahiste simkian 4 days and ding nga o anki se kutak a hom shiki and ngum shana hatim borisi khri ohem 14 kuri koma hoita nima aki school of art on mitri art u koma sika sikaro ko kung karata masure si kui masaileski said an frankrik si dooka mitri aki chowitem shwe sana tikona no ayo sha tumwa tabem Shuri kwa anyi an, suya sana tikwana no, kaw kai kote ji an guye ko, gitare an. Kau ui kwe ko, ki an ki ngi aw ku ya koratam, suya sana te sesa hai aka, se nye mokata, mo inti ni ngha anja iye te be kung te ta tui tui a te tin sidik amaki, shuri jiki frankri ki kam. Minister an, Dmitri Mitri Edward Jeffrey askis minister Mitri na di Edward Jeffrey kumota aka ahoshi hisan orotanga oshoka minister balance saksi di Satan Laurent Nuzet Satan buri kwe kama takono exka from kifayfay am takono testi khabana kumogwem
1: Kunun mazali to mongwa to ngam mi ngi ha fir irwi ki XKFM ta fir ki kawa siwa menitam.

Rakhtara ang hegi ko sa hofu ki ka lisi ko gani kunay ang hiyak aki kawam. Catherine Savage ahum. To gyan amam ting nga maa in si o kuige ahana. Tagi man sula si ki ka papelo hongi ka hana o hangula kumisi ki yuma ko trustel sel. Yigi ang mga matiya kang ki ohi tuwa kam ki nga om. Ayan si ngayon gya tisa hofi hegi ko sa ng aki ka lisi ko gani kuna ki hangula hofu gani kuna. Ki okoy kan sigi ki hana ki igani ki kan hi awa kandidati ki ka kuhu ki kan hi awa tia ka sigi kwen to ki baka chang hi sa tuhu ka hana ki ka stiku ya ti sa tuhu sa ka chinji ka sevichin angi okoy take parte ngke chik kwen ki kwa sang tsa iki ula Daniel Berger chiu si se ka ngi pali ya gi gi hana to gi ngayam ching ngama parte ngi Tiang gihun yikwa ki tuisa ka otuna kwa ang hika gihun yik otuna ta mansula sige ka papilong hitinik kwa gigi hanam. Berger ngangka ngata gigi okui tegi ka hawa mansula sige ka papilong gigi hana u. Ti kwa yi nghe kwa asanli siko gani kuna tika yin sige gigi hana u. Ti gihun kwa utigula ka kukundisa. Sevichi gya okui tegi parti ngke kang hea uwa okui paling uwa itutuhu gini ngam chinga. Ma gamgi hun chige sige tisa yi chikwa gengi ge o he yi papelo ha un yikwa gege hana hingwa ki ya ge hun yikwa ge kala uko impali ngwa sego tisa yi ke municipality ti kia sezi ya un he yikunda ma Minister ge ko sa open barafi kwa ma hege chige ka u Dean McPherson smanu chuan kang ha wak a je khendang ka an ka ka ge ka uzala u vis ka pu ge ka hofun no thula ya gya chi khang hi ge gya he ge apangula la ha McPherson ge ti sa twi de ge ka pa pilang ki tama hofun gani khona ki kang ha wa je khendang kang hi ka hm ke kuno flox kral gani khona ke plasin a sezi ang hi gya kola a ya ng hikunda ma usta tu ki dong hi sentang de giam plasi ha un sengki hana ya kwa ng hi senga tu ho o u buto gi ka kum hi ngo gi vi kwa ma hana gi ka proye gi ke gani kwa minister ang gi ho ku de gi khale kang ho fu tu risen inan tu nda kham si ge go kha pa pelu hi ng hi ki ta ma ho fu gani khona ke luga lu kan sig de ko ho tsu ki ka che kawatika ang hitwa tani giki kundi sa uki tsum gihin ka ang hisigi kogda kula kula kanun. Akhisti sigi ka ngwe kong fir di sinigi ka kolisi o tsum sindigi wanaka ki kaka ang kwang hisigi kogda waka. Ifasin. Fiartin kawa ki ka tikwa sige gudigit ina wakandea ki kang hiya school of ino ki pilisuli ngay kukuman ngay ki tkai hiya igi ki sa kwi ki skolang hito mar gani kwa ang hiwa masal si gani kuna said ki Frank Reiki pilisuli ang kuni ni kula sing tigi choya kwa ang hika hing hum gyan kwa ka kwi hanggang hiti kwa ang gigi sa tuwa kat yang o katwi takya ka ngawum skola ma ang kang hing hum gyan kwa ka ngaw kang hi si kwa aguni ngaw ang akang yakang nga ki uzala taki waka ki taang kang hiya ya viyula taam taki unga ka ki skola kuna kang hi fisa kang hi siki o gya ka sigya ngang taki kawatutu ya hi skola hong ya ang hi frangkri ki gani kuna ya gi gya uski nga taki kata a wachi kang ki kanga taka sa tutu sangka kawachi dang dulin Ministre ko si pilisulod gani kuna Edward Jeffrey gya okui tagi luga-luga la yaki dit nga ba ministra ang hi abinalan sa sake ki kawa Lauren Nunes kwa ang hi tia kang gigi kundi sam. Tagi nga si wala awa fa if irum tindi da sam ang nga gi ex ka FM.

Man kambunga wisisi yekwa saradu xka fm damalen wisisi hun ikle gongawa. Yufki una a programun sa akungwe ke a wa safeguarding the elections ka kwa ngaya muke kalama ke a gea hangay. Pane ngwa ti kwa gisin yehe a yunga pane ngwa gya una hun ti o kwa ngwa a wa mkankwe ka wa kala gate o hun le gongwa presenta yon Oscar Kambinda mun sa akungwe ka ang tekem ke a sa akungwe ka ang wakam ke hewa tainstak ki ke wala a watui irang makwa 5 manita ki kongki xka fm. Di ekeng motu akam ki kawisi ki mong kamak am ki kawisi si kewa ay isi pak ano SIBC ng evilungi sa kaosin. SIBC ng evilungi sa kung kanga akong kanga akwa.

0: Exka FM no honor ten seven ngi ni khara kim tsa tsa mo sengando ahe ladies the mark kam tsa ke first class ke kala tsa mo dam tsa ona kam tsa ke firi kam tsa ke ge a gen fierta ge monete ke tsimbo era tsa ngi ka se kala kim tsa ko ngam tsa bro ka tsong a watse ke pas kam tsa sun ha ko kam tsa ke educated development ye obert ndani tsi gqo ke tsa ke ulungisa xa qaqani khona watse kam tsa sa ke kala tsa mo era tsa titi ma ke u qeqo sen qala gqam tsa qoma ke kala kim tsa ka ma qaya gama tsaya tete ya tsam tsa ke tiwiri tsa ke sam tsa khwedam ngam ta ke sa ka usika na hisong na dingo tsa tsi ke tsam tsa ke lena support ya program a tsa ngam ka usika na tsinda ke mtsa jiwa qale gqam tsa qhume kana tsa musi sa ka usika ngam qhom tsa ke bilungi sa tsaka gqani a qhom tsa ke tete me tsa gqani qhom tsa ke ka usika ke ngo to ka tsaka usika ya tsala mtsa ke ka tsa tsa mtsa tsi usika ya gqam tsa dim tsa pasi tsa to sing ka usika ke ka nga khama khama sa ka usisi ke ya jala khama mpanga ka usisi ke im cha aga o msa singhi ya ke tsiga ka jala hang tsige ya to msa ta ka usena wa msa pasim tsa sing o ke tsige kan ano da kha nkana ka msa kham tsa sing o tsige ka ano da kha nkam tsa ala kham tsa sing o tsige ano da kha nkam tsa panga ngam tsa sing tsige ano da kha nkam tsa agulu tsa ka usena wa alu msa tsa tsige tsi ta apanga tsa tsige ka usisi ke ano da kha apanga tsa tsige tsige a hni ka wa tsi jala sing apanga tsa tsige tsi a kham ki ka wa tsi jala sing ta ka usena tsa ngam ga ka kwika ka jala sam tsaga mana ya jala sam mpanga ka wisi ga ka jala sam tsige kan of akka ka afra va ha tsige akka ka akka to pa sa ngini a to ngwa tsige he jala khama to mpanga tsige he jala khama ta wisi na ngin ta kim tsiwa sin o o mtsa jiwa ga tsige kan jala mtsa jiwa kham tsige he wa tsi jala sam ngike ke kana kang mtsa akwa sa khama ngwa mtsa tsike kana kang mtsa akwa sa khama ngwa mtsa tsaka kana kang mtsa a kong he mtsa tsaka ke ke mtsima kang a tuam tsam tsima ka hatsi jala sing ke ka pasi ka ko panga ka ta ka usina kala gim tsin de gim tsok gim tsak tsak ngi ngawa m tsi jiwa amma m tsi jiwa ga ka usisi ka em tsak tsak ya akwam tsak ka hatsi jala sing tsak tsak akko ko im tsam tsak tsak tsala kom tsak gim m tsi tsua kham manira e hi tsua jala m tsi tsua ga manira e yang tsua pasi ta tsi ka nang ngi mtsa pasim tsa sing hai ka gwisi ga mtsa pasim tsa panga tsige ka nga no da kham tsa panga tsige ka wa tsi jala sing tsa panga tsige hi ka mtsa ama ke ka mtsa anga mtsa o jala tsa mtsa tsim tsa to tsa mtsa tsi ta gwisi na wa mtsa sing hai ka e hi awa ti sa ka awa ko ka awa ko pasan ha ke ka gwisi ya wa tsige hi ka pasi asing hi tsige ka pasi apanga ke asing ka ki amani ko wa ta tsige ajala kama asing ki amani ko wa ta tsige to kama dam tsa gwisi wa amma om tsa gwiwa panga ka usisi ki ajalam tsa jiwa kham manira ywa jala sing tsa jiwa ga ngi wa ka jala sing tsa jiwa sing hei ka usisi kana ki tsa moni tswa wa ta ka to kham tsa tsa moni tswa akoya ka usisi kana ta ka jala kham tsa sing hei ka ke kana tsa musisi atisati ta awa kwasa atisati ta awa kong atisati ta awa jala atisati ta awa kham sa a khamsin ka usiga na tsigisa sa kwang ha kwa o tsigisa kha na kwa o tsigisa sa tsala kwa o tsigi sa kwa sa kwa a pa si ang hi ka ke ka usiga na ka mania wa o ka usiga na ka mania ta ma o ka usiga na amania wa ta ka jala khama tsa sing hi ka usiga na o tsa sang hi ka kwa ke tsigi hi a ka ka sing o ka ka ama ke ka ka ka jala o ka ka sing hi ka ke ka o tsi jala sing ta tsa sa ka usiga na kwang ha o tsa kham ka usiga na ta kala ke tsam kai o kala ke tsoka ke tsa pasim tsa sing hi kawa e kwang kwa kawa e tsa sing ke tsi tsi ke ya go ne se kwang a tswang a o tsi pasi ka a nngwa tsiki ka pasi ka apanga o tsiki ka pasi ka akham tam tsa sine ka usiga na kala ka hamtsa ka usiga na kala mtsa tsang wa ta sing te ki kaisa kon na gi tiu sa tsala ko ya apasi asa ka usiga na tsiki a ka tsala ko sa ka usiga na tsi a ka ka tum apanga tam tsa bisin ka usiga na ka hamtsa ka usiga na kham sa te gi tsa ga tsiga ka jala sing om tsa kham tsiga wa ka jala sing nga ka ke tsiga na ka anwa o tsi ya pa sia tsa sine ke atlaka tsho a nga kha mo khoya atlaka ya ka tsho ka nga kha mo atlaka ya ntse ni a khosa ke tsiga ya se ka nga tsiga a ngolo tao a ka mali na mar mali sa ka te o sa kwang tsi o ha sa kwang tsi a tsho tung o ka panga tsiga na ka tsho tsiga tsi jala sing o ka tsho tsiga he pa si ke ka kona nga te ka pa si a jiwa nga tsiga he ka nga jala jiwa kham tsiga he ka nga jala jiwa ngwa ka kwe ke ngwa ka jala sing tsana kang atlaka ang ngwa tuwa tsana kang atlaka a tuwa ng apanga kama tsana kang atlaka tuwa ng a au ka ka wisika na ki amani ngwa wa ta tsiwisi si ajala kama dam tsa suni kala tsam kwe him tsa titi ka uka tsam tsa suni ke a firi tsam tsa ki 25 ta kama nita ki tsimbu im tsa sam tsa ka siti ngay ki tsam tsa wa impilo mnandi ndisake kyuma kacamse mthathi gcemse program xa ngiqhoshi iqala cemchumbe ndisike maqhathe twiri atichiki ole mthesamse ngqimi ye ngqoke qhamse kyafiriri ndisake usena obot ndani tene kite cemse ke qala cemchumbe excave owner ndisi ngxenxeke ne khanda kawa chiki campus iqala mthathi tutu sinqi o sanqi ke kichiki angqoto o chiki anoda kha a qonqhe art of akhade ni matung ngwa chiki hadzala matung panga chiki hadzala matung Mua kengkuike akan jalan sen. Oh, matung panga cik ia akan jalan sen. Tapi senang nanti macam jiwa cingkici, jiwa sangkici, jiwa panga cik ia jalan, jiwa kam cik ia jalan, jiwa mua kengkuike akan jalan sen. Dah macam asam kita macam titi macam cik dia macam sahaja kita lakukan mai. Ya, kami kita cimboi, kalau kita cimboi, jadi kita kaya. Walau eh, ada cik itu siapa cimboi? Jadi senda kita mik abal. Fon senda kita ni kalau jadi kita kaya, ada cik titi. Dah kau senda kita macam tadi. Duma, kita walau tenang tenang, turi ada cik kita cimboi macam sama sebori kum. Ara yang tersinggung macai, yang kalah cemcem ayat nama minta. Ibi Victor, tersinggung buriku, tersinggung sam sam buriku sama tengin awak fikir. Ati oge wali wat sam sam kisizri kalah cemcem ayat mana kaya, ya kon sam sam kalah. Awa di off day, di Oktober tu di sini sini tu. Tersinggung kalah tersinggung macai, tersinggung sam sam berang berang. Tersinggung kalah sam sam kuma, kalah tersinggung macai. Ati cik cembuai, yang tersam sam buriku sama. Ami wami kabel, Vincent Victorino. Cefita, awa mpilo nandi.
1: Kwetu wenu te kaoke ya gata tsan kara kende te muwe te sauma te kengye gata te gabana qaba ogo le a ka ndo te kwinje te ngebi muoko a iti dwa ati te kuya na kutawa se ko kumwe te kwa tso kwiri ya to te dara xka te ukye ke uze te komo kwa te kya en kara kaya kwa kwa no te utse na tse bori je te komo kwa xka fm kaya te ungongoro wenu

Mas ele tomou um gatangão comigo. E a fé firui que exca FM. Eu tenho que capilar sobre o departamento de guia ocuita que e a tipo e a num a vicuamaca um e a que ola um his deve guia cala examen que examen local a matrique que o a mukunda como que a não canina canca que e tian can e a de can e tua usa la cama que mana como qua tru quang his um cavana. O que é que você se ouve? O que é que você se ouve? A província que ele era em qual ação pelo soligano com a Lebuhang Maile? O que é que tia canse de qual ação deve? Sa o ta ausalaka que gabasi que exame local hum? Moko o hum? Tia hanga titicang he a oa veculumi se qual gaui sangue e qual quasa kama quen? Peniha unhi tani sigya ngangta ki yagia chiwisisi ka unhi atu. Hichi ki tia ka unhi sengkua agdawa sengkem kagi ka saa ka kongya okui ka agdawatu mukuwana u anjikandui ngagdawa kwenhi ka kua hi agdala. Kau tuwe honortidai sendiki ka matriki hum kakwangi ka chuang mansulasi ki ka eksamen daisen 15 Sista haki houting gunu kunaki ka lokal hm yagita gala om. Mele gya kuiteki vikwamaka ansung a o ta lugal hm wisise kwang hi matrik mehe a gala sung a uzalaka mkunda yetu hunsun tiki yagi examen kika lokal hm hengoki tomato ka gim yagya kuiteki tianka ansung tuiteki kwa a uzalaka makwe. Ta kumisala si kanghe diwea kumisala ya galati kanghe yu kwa amana sengia uzala wa yiki ka. Tikwa nghege kwa asanka lak oki lam ke hangula kumisi gani kuna kika wa teri motao. Gia kweta ki uafie ka ki gaoma kwa tu ki stela sala nghe sigia uzala u kahana uku kanghe seng uzala u. Ya gia kwe uate kwa yi nghe stela sala yi gia uzala. Yi nghe okwe ge ka hi gya ngang teki jaga se gya chwa finale en dinang sknopi ka nghe ya ngang ka ngang teki chiwi sise ka nghe pali ngawa sangku u o sangku gala toa kwa khalindi tani ahutuki la katani panggal mutawun ahangufi hegi kwa sang ake galisi go gani kona gigi okwe teki ANCA anghali kwa angka hegi gitisa hofu gani kona ki hangula ki ka hofu ki okwe kansi gigi hana ki kandidati kanu hon sa sang a o hon munga wika taya gya okwe teki stil sala kanda vizi ka nghe sige awuzala uya yang gya kwa yi nghe angang teki chikren hegi awuzala uwa pali ngui ngunga wangi tihang yi manisula ngawa ki kunopi ang nghe pali ngawa yi ta kawachi kaya gya kundi sa hi gi hang tihang kwa jalam ayin si yi hong uafi ka ki okwe ka ang ki parte ki kandidati kanui ki municipalite tihang kya sezi ki kang hi sige angang teki kwa gi ngunga waka ki hana tunaya kawachi kang hi yang ngunga ta ngang teki at inigdaka ki hufu gani kuna da si gahang ta igi kula ang mukunda hi ki mana tihang ka ang ta kunopi ang nghe gya ang u yang gyaw kawa u iti yang nasunale ke ka adyang polisi komisari sa nghe sige ka uka Cedric Sibia polisi ke ka vikwa ma ewa jik kwa yang nghe kawe kagi kuyam ka nghe awa polisi oku ik oya nghe wa Atlanta mate ya gya ngote ke Sibia jik kwa yin hige kwa sangka ya gya ngloko kuma ngka ng yang ngde yi gige nghe ya anjika nghe ya kya jik kwa yang ng he deko ge hso ko tisai ha ko ko dia jang ge ka sa ge tu sam ya mu dia ya vi ko maka un ka ni ne ka he ka ka nya ki hana ka kang ga kum sala ta ge apanga ta ka khin di dui ka pangang an ma wa yim si bia si ge ge ki sala ki la ya ng ha o ge ng o kang he ng o ki tu kha gi hung ge yin hui ka ng pa la pa la ta chi yang ka chi chi kang o yi ge ka ng ko ma e fa sim Nuart ka pugi ka polisi ay hong lak ongui yike wana taki gu ya nghe lugalo kwa nghe laki gya ya ki tu hong ka ki toha nghe ki kwa kwen. To ay cha ya nghe kya Volkswagen Polo hichi ki Toyota Fortuner
tapola nghiwa in akh kwang hituma semestrift gani khonam naki khowa khwem khowa ke kan sigyang teki kawachi ke gi ki kunisa ki statu do ya nghi ya ngi tsei kham ye ngi kya apin ten ke ka open bar orde ki ka police civic kwa mak o hm khik o ya nghi kya polo ki ka wa hingo ki chi khwa ya nghi sa ki khok e Nini kula hikuwa kukangi ge samono kisula ta polisi giga vikuwa mako nui kisa kwi. Kiko ya ngeke uwa toa inka tayuta giga wa sigea kuitiki ya kika tato ya chikuwa inge igekua toka kutine wa kwansi uko zela ya uki gum. Polisi inge kuitiki rastrasi nomor ka ya uwa toa inka gas inge kupla tanoki to click a kyang skin hatu de wanam a hen fear ta khawa chi go ya sinki kisela yakin la ya ya wa chi khwang hi chi ga muni otia ka ga kondisa do ko tu tu gi ga khai eno gi to di khali ga khai ye gi kang hi a wa li si ko tonwa ya chan a la wi si sa si gi ki tlak a khwe ye gi khai ye gi khali ya ti gi ma si wala wa wa sis irma sam mi ya kwe damu wimu.

0: kala kamka ang kwalutan na kigi ka ahang gula komisi makut hama kunda ka ang higitu kikang hawa plus legerhir ang hanggula kaya fir November kang hati din hanggula ka ahoy ang hi special kika hanggula higitwisa kala kamka ang kaman sula sige ka kam 12 October 2017 na kakang hiwala ki oha 5 iri ikako hanatuna tisang kay gigitisam tamaniran akoge ang hi at wisag o makwatro katisa gwalo mukuhanggulam.
1: Kuroku ang kwenang han uhan jaw tatin kwe e we oruti ng tamati kuroku si 4 November kwente kuroku hem kuroku ng kwenang aki ni kaya ka kuroku tatin na yete toting e hanu he e wakam ewo nako October 2016 na si karatut fay firesi no wakwa kasan hamak aya ka corona ko siya yaba titem dri kwanji aki ti koro kushi tuwe kutako tuwe han shiu

Tsamme say se amogo xka fmo no nge tsamme atona de say se ribori e komsa bori say se rikwe tiye de di treso katemo ke tin tematim bamba ka tem Gauten si u mitri na u departement na nga te khana khom kara tyamo ko te tu gwe te matriki ji matriki kan agara o gwe anjashin anga o ji am aki koro a te khatin se ko jao ka dita te kana kuri di kana an a ho ji an khana te tu e kasham provinsi si di LUR a mitri na de an le bohang mai le nga te aki ana a examine nga ojiki aya de titi khana tlo gwe kona tuna jao ka tlo khuri di anja sino brale am ton khuri penji ton ko ji tinga anki ana jao ka tlo a ho ji an se sa ho ji khana ya ko anki te jao ka gwen an karati ya tuba honar ti de sende matriki a examine agara tin no decent 65 nga oji ki an khautin chuan shu ka matrik ton te gara gwen mailen ngo te ko kushu khom ngi he khana kya te examination ta maham o cha gara tin chem ko cha gara na kun ge dam a ka tin mi te kan kara thi ya kona ji ti a ki an ja sino khana jao ka guji examination si ate a kumo gu te tis kam Ako iting shikikunin pa kumisari si Ansadrik Sabia, polisi jawo ki, chwe jiran ti kona no polisi o ka anka te kwe Atlanta mate nga te Sabia, mateto aneja te ma klo kwe ukama, ya kutako kwa te ta anka ratam, kwa heng he, akama shuaka anka da shuaka komata Sabia, e woko hi aki, komaka kyao kwa kuji, tesha na hi jidi. Amakim a borishi khere oham north capsule police na moronga khu ye anho da ya ba tin aki kamaku ate tin a kamaku ji khu o tin ti anki ara ku kya tin ye am kam hu tu sa Volkswagen Polo hem da no Toyota Fortune da en architect tim dam ki tu isme drf o ka kwa tin ka ku ng he aki emong sana tim study di how to seta ka kwa tim apin tin ka te kwe pisi yunity di seta no kiyang kara ting kwe apolo he en no ya ting kwe an ta an wakha o tim no polisha ma tui khama thunga tim kiyang kara ting kwe a Toyota he ya ba ting ora ko kiyang kwa tim how to he penalty anja gwe kutiku ui tim no aka si kutiku registration number ha mu tim to no asi ka twa kutiku ki an kara tim kwe asu khoi tim aran fier ta kuri ku mashe e wo khoi tim aki ima aka kha hi tim ki an kara ki an kara tim be ta mote to ima kwa tim tem no bori tu he te us ka u kama na kama shi be am x ka fmo ta no ste ko mo gwem

Ukwete te kwenye kare ko kaeja kuno chadi kwenye atabaha kaeka dihachi ango sisye ko che mho siye gota. Na kwa naka garo ngu hona tin siye owe tahono nyeha FMCK na ko tuwa ko darati Marcus Jotembu mseta kare tukta ote ana kwa 12 week ama te kwa ha te siye ko khari khari ya gwe. So ya, ente kha dangwe atano samkumbi mki tute ye kunsa ha te an tsau sa tsa da o ha kona ka te o kawe an tsono tsan kwa mka te tsono tsono na mam.